Mayumki chaksumni jidin dito chogol chishu ti yinbatang. Kungki chaksumki ngatsu gadu changma si tu.

mayum ki ku chi chak dar tim pi myun tyu shi wan ni nga zu phu chu chang me sim ki tim ba chi shu ti yin ba thang mayum ku chi jing na nga zu kim chang ya di ki le ki yong tu

Simbolinke kongdo linge ne sen chubni siem ge sang chi zu la ne dan nan we amla si bie lu xie ti ji xie ti ci zam nan ke ni da zi la tang yang zam nan ke ni bie qin la de xiang

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubbe chijuyi, muchi yishinze lembar chi.
0: Mi chiki ryoyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rinne zhewani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

정도 전디 나운종 선제소니 꾀리 셰바당 대리니 젠제 녜시 파치 텐셰 코다토드 롱슈 롱데 처코지 라라 디조 셰제바당 롱루 처코 처보 디조 셰비 고런 추메드 저주예 민양 숑슈 리딘 니제 체 공시 셰차 조조조 진 겐커와 슈퐁이 나치 디조 셰비 레른 던라 리니 젠제 람포 셰니 녜시 파치 이거 텐셰 코다 셰디 롱루 처코 처보 디조 셰가 Tengwen nyansang gyupa nye chitse yeba tongta tongyue bie. Lore la longlu chako chito ngajia tuanxie xiepi nipa denye che jue yue. Mi nga bato chung che de longlu di chi zo chenje tuanle zhe tao ki kele ngajia ngadi samba tang. Chanko zo wii lala di jo te ci jacha jacha jo nga san nye. Longlu chanko zo wa tang, longlu chanko, ko gong so jin, longle su ngazi lanzi la cha bi tuanle zhe tao ye zi cha nye cha ye ba liye. Long tong gwe jo tenkong le cha di. Tuanle je le cha la je ni, nang su ki nuji sabi di chi zo chen tuanle di, je chi me pa to chi ri xin ba tang. Long tang, we, qin, ni su je tuanle cha su chi ri ji to chi ri tang ni, ja ka rinbi nuji sabi di chi zo chen ten je xi chen ju si tang yue. Nye we lo xiri, nang su ki nuji sabi tang de jin, di chi zo chen le ri la, man ju xie ce che nuji yong ki man ju de zhong ji, je cha je zang zong ni. Nuiji banjo tang ta na zhong yong je banjo pe ji la de shu xie bi ge shu saba xi jie yue. Lo nga chen je chang gui zhong a bi zan ni nang tong zong ten yu la. Den jiao ni qi yi nuiji sabi ma la ju ni zheng gu xi ten yue. Nang su rong xiong zhong tang wei je shu ji wang wei zhong ki. Xie qiao shu ji Xi Jinping ki song xie ka qie je gong de tang tang zhu yang ki ta ji gui di la ta dun qiu ting sao xie ni. Nang su ki zai sun jian tang rin ni jie zhong du jian jie ki ka shu se ta chong xie di. So jen je nu ji ten le shu ji rin po la ni shu ye ge kende tong wa tang. Nu ji sabi pe je la ko wi je cha sabba tang, de chi sabba shen ju sabbe tang, ten xie zu zhe shen ju si tong wa. Ya ka je nu ji tang, ta ji ten kong je ten xie ka chi to chi xi de nje wa xia ji yin xi xie yue. Re zhu pun ba xiang la yi na nga cui mo te de na chi zhong qi xin ju ke gi, zha ke sun de ma la xia tong te bi ko de shu ji yin. Xie di je pe jing na chi zhong qi so zong de nga ji yin. Zhese leko go ki sheshe tu jilha zong sengi yu. Zhonglu di go sev ni, so zong drasa kama deshe po yi, yenje xia ye de nze yongi yu. Wen zhong di wong ki, yenje de ta ki le zhe chong de xe mi. Draba yu jia ki, rong nye jie yu ke de to bi, ngu po re zhen zi, drashe longko nong de lu ba tang, xio de la xue jue ni, yong ni xia de longko la sheshe ten chi xe yu. Xie le jilha zong yu bi, zhong se ki drashe long ti di re, Gong ki longgo nye shi lao zang xue sanpa tang, longje je zhong su tang langdo chong ma ju nga qianpo denpa jie yu. Yong jia ji, nga nye tong sen lo leka la xiu pa yin, lo jie zang nang la lo ni lo sa tong ji ma xiong. Gong la xie na leka trewa che wi, chan zong ki leka la yong, ro rong mong bo tuk mong du jie jie pa li. Yong jia ki, ka lo yi ko lo lao de tong bo zong xin, dra xie longko zhong se jie yuan lang tu tenpi ngang xue jie yu. Ko zhong nong de sa xiu kao ni jo wi, nga su tang zhi yu la. Nye cha je caba caba kasi jang yue bari ye. Nye ce de da bu na cha zhong che je zong dang xiang yin da deng wang tuan ye. Nye du nye nga lu dao deng ba na cha zhong che je xin zhu ke ye. Ra se sun zhe ma la zhu zheng ki nye xie zhong cho cha ba xie bi le deng je la ta ji xie xie ba di ngu se deng ni la ta xie di. Ra se dang nye xie zhong se je ra xie su tuan kong de li ting sa xia je la ni xiu yue gi gende deng wa dang. Tamo tu de xie xie tong cha da dang ni xin zhu ke jie ta ni yi zha ke song zhe jie ma ni ma ri ni de tong wa tang tian kong bie xie jie le jue qie de dang yu. De dong jia ji zhong qie dang zong rong ba ni jie lo de re qie de ma ngu guo che jie jie lao zong dong ni. Xiang dang zhong cui ge ta ni de xie nang xiu ken nye xie ke li la ka sa zhe ba tang. Zha si dang nye xie nyam le nye xie gong si yi ba nyam le xie bi xia xie xie tong di na qi yi sen zi zhong cu cang ma la qia ni. Nyeshe cha kong jie mong zu la xiang de xio wii tam yi ge nga ne se ye ba li. Ming yi ba de, na jie zhong jie yong jie, zha si dang nyeshe nyam le xie bi xia xie xie tong di. Xin zhu ke jie ta ni yi zha si ge ma, che nyeshe zang nga dang deng tong sen jia sen ba dang. Ka sa ma ng guo che jia dang yi qi xie sen dang sen tong sen jia zhe yue. Ta ri long ku ki zhong se ce bi xin zhu bi qiang jie gong zhang de nyeshe ge ma len ta ba xiong yue. So zong ya ra zhong de, xiang yung zhong zhu yu ge zhong men no ga yi, ga cu qin bu yu ge guo ni, da qia zha tu ni cong zu na zu niu ge, nye xie ge ma du tu de, nga ci gong zhong de xie tu gen du bi, nga ci mong zu jing yu ni jue na ha jing dao de bu du.

0: tapor konkere konkere tamanga lonko tongreda
1: ajo kare ton kare ton
2: ta che mo che mo ta re mo ne mong ni shada tra te ji ge zen ro re
1: ta ju nin chi la ga ji dong cha de nga su xi di ma ji o
0: oye oye ta ji sa go dong ha lu ye
3: chong ra tong wa dang long kon yo po tong wa yin ri nga su ma ja ba ji xi ci ka lo wi da xia jue ni la xue jin cha jin ting ni li ji ta mi chong ra po gong da ji ta mi long ta dang ba di ji ta mi tian xi long ko dong ge dian jia la ye za ma xi ci yue ce ji ta ma la jiang yi

0: tira cha cha do ma ke do
1: don san chan cha po nya
2: sen ge na ba cho cha hi de le da da che ge san yin nong ban de na zhong yang nong chen nian che hi cha le kong be ge chan nang cha don san chan cha po nya hi bi lian qian de zhi nga na tin ji zu xiong ba tu zang ji ba ji ju wo men yi

0: Sojin za to jinzin shepa. Tapche nyamli tangsab ta tongwa chishi ni. Chongko tang puru ni legang chitun chukpaan zik jeti. Kirim sarpa shikta lepjir kintil tondul yol chisung paare. Khantengi jekham ni pi pensan che tewi kepan tang rea yo pi netun tila pensan japchur shepa tang. Chongko tang puru ni sijung waar je nyamdren zaptun yon lankang ga lamsun ni pa donpil yagpo shepa. Jilche lamche nyamdren je chapchun namchang la kintil tangsab tongwa. Matab rini tang chengzin khuanjur, bhagmal khuanjur, ni je. Shangli so khyabkong je nyamli jarchil tonggui. Shandil zini longu songa kuri temdil shabi shegu rabdang ramba yagpo pelni ilkor tang losu. Sani, litsil so je peri nyamli la khinhun jabtuwa. Marna dung harwi tabde yungwa shegui. Shogni pi shogmang roli tamsab shidi kula shabu tang sakil rangjin jen renhong la lagdang jenni kartil chukpa tang. Chongko tang ekhiya khalu nandil je legang chitan chukpa harwi tamsab ngam zing yusa tang di. Sakil je ptenlang tang tarji la kandil tonggui shi songpa re. Pila yi Chongko Khwanjur tang chacho kongpal tali Chamdi Haachang Chenpo Thopar Chetho Ngajo Nangwa tang Khongki Puru Ni tang Chongko Waarjian Zatuk la Lordji Yenang Denpa tang Ngedab Nyamli la Yersi Chamdi Thopyo le Puru Ni Shoji Chongko Chikasil Chi Lordan Yirmal Ngalgalan Tarwa tang Jekam Nipo Warib Shendu Tsigani Longo Songwa Khurwa Gorkib Sashi de Nijia Tang Shengli Lohsu Litsa So Khyabkong Chia Peri Nyamli Ngarwi Tangsabta Tongji Vrega Sheche Yo le Chushi Xi Jinping ke tuan nangwi gula shabi Chungu ke chinarab tang rambar puru ni shu ji japchur shi ji tang. Chungu shu tang rehti tang nyamli tamsib shi di sakil jib shi di tang di yin jig. Tardi ji ji chil lakchin bandur yul ji song ba re.
1: Daga le kone pe ne cila. Chi jingyi nin shiwi pui. Na nang lon shig war. Jie yung chung sib ji shi ka la chabda shiong ci jia sha gip shi go chik sim ba tang. Rangjia zhongsib jie shi kundun ngalin shi ci ngun sa dupi tori xin yu ji xian di. Shiwi buye bu zheng a zhong ba zu li mingi ngo chu xipa ta na. Nihtong nian nga lu lon zhig war. Jie yung zhongsib jie shi ka li zhi chun zhan jie shi kundun le zha di. Zhongsib mambu la qia bi dar ca jia sha dun shi dun shik sim ba tang. Zong kong jie shik jir do da ma dar ca jia sha dun shi dun ni sim yu ba zha. Zu li mingi. Zhongsib jie shi kundun le zhi ma lak jin sha me par ti gu cong da xin yu. Nihtong nir nga lu lon zhig war. Jie yung si da sha zhongsib jie shi kundun le zha. Saya sim tang jian bim shik chi zhig tong yu ba di. Zhongsib jie mambur tong shir jie tang xiwa nga la qia bi zha jia shan jie shi kundun gan li ni ba zha ba tang. Di nang zhongsib jie shik di shi kundun le zha. Jin bim sim chi jie tong gi. Mambur tong shir jie tang shiwa sim la xiamdak xie shen yu sheng. Tarang rikha tang shi shul gawi sa kha da rimzin shi gala shu tab yu jie xia yu. Menghar jie yung si, xie ki xing shi tong yu li ka vzichun ximbih bi ji yu ba tang. Shiwi bui mbab ji jie xi li ji gu tong tang. Xing shi tong ka jie xi tong kong gu zhig la hinu na jab di. Xing bin canrik tang tang bi ngang xing shi tong war chir tun xia jin ba zhe.
0: Da ka li kong ni bai wen ni zile. Jechi chetsu ji Chungko tang arar jekham ni jen gorsun jechil la tokar chenpo sheche yo pa tang. Chungko tang arar jekham ni pindil wa tenbyu ngang pejin rojir tunhyang kelchen ten shing. Jekham ni po nyamli vjachar tang ni zanang la tenlang rangjin tang ngetan rangjin tenwe mga nhoen jir rege sheche yo la jisung yo le. Nyamdil jechu je Chungchen rinsa pa zhuan ba Farhan ji Chungko tang arar jekham ni pi hartang ngang langmul shibir ngan tsing hudil sheche tang. Shung ni po matil langmul ji lami tong dinta jol pi rewa yo le. Ara tang Chungko ne zanang tukwa Khwanjur ngisan che kwe nyi yinbi. Shungni bi Khwanjur sachi jib shungil tukchilo itsam shi ce. Zanang la pento yo jisung yo le. Zanang nyocong teni tenso lenzi lenso jo chushe. Telu yi Chungko tang arar jekam nyipu ngwo zon jechan na wadi Chungko tang arar jekam nyipu warje nrehtik sabda tong shing. Pansan je ilchi cheran roor pento yo bi ngenzi nanga yo le. Kola shabi nyocong la ngitan mebi rangjin che bi jabjung go. Ari zocong lirig ji Chungko tang arar shungni bi. Lagsam suamil tang tekran retik shibar jil, jekam nipu Khwanjur chungtun rongo tang, lagsila peri la khinhun yongje tang, nyamdi ngharbi lagpo yongjir kandil tang ni, Chungko tang arar jekam nip tang tebjan zamang yong la pindi tanji riwa sheche yu le. Ari lopo tang mosil li lopchin je rini pa, moli di yi Chungko tang arar jekam nipi nyamdi la ngharbi khinhun jabzi, zamang la pimba thongi re jikten yu le. Ari zongtong tang Chungko Jekab je dushe nyi ni ngorzon je chan nang dhubi wapa tang di gula shibi ngay ni jo na tamzang shik yin. Menghi njirdo chebi je che tibu on je chal di lhapar gengang chewa shik da jir yo le. Zamlang yong ji Jekab nipu ngorchal paam je chan nang wa di zamlang laf tenlang rang zin di mawa chan jir rege she che yo le. Ari tang Chungko tendil nyamri shi ci vzini gula shibi rang zin jen renlong di mawa rangi sa kachal chotapa ngar

0: 嗯，你也去全部写就有了，接送有了。赴阿菲的去约翰尼斯布罗夫进阶，阿菲的卡等中国什么这个电力就什么这个吧。俺看了一，主要是习近平等阿里总统特朗普二点接成的，还将刚刚计划性一把等。这次接触的多可是全部写就有了。这个你不能话，军政跟北京多阿的，中国等阿里这个你不开放等谈判嘛事了。咱们是不等等北京答应的话有接送有了。
1: 大家来看那边那次了，此前你接过么？
0: ཁྱི ཕྱད མམ ཚོགས རྒྱ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 슬림 든든 코레 데르튼 바바 슬림 씨 님 든득 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 치요 니더 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주월 희시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤저 산도영 커뇽 원정 희자연덤거 리흥란저도 호동 텀인 바등 베초시나 다른 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디저소 친와밀림 등등 코레 데르튼 바바 살림시 님 등득 줄레
2: nga ngchil wa zgi gen chalung dang ro gwe ba na nga ngwe ne she na jun mar gwe ba si gre wen chang nga chil ngi bu di thu ta chil ma thum na nga sem ba ngo ma chi gyo ge ye na yang yu na nga shara yong jo gi da yo na zgi yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chhe na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chhe na ri si ma chi ko
0: di je so chin war mi lim dang dang ko re Dertin baba salim shi neem dintab jule.
3: Hanba zi nu tabga, li gara nian cun ji iwa me ba na hong song giwa shig ma ri. Yin na yang shka cha chi hi na, cha sun ji gana dun la dung do gi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu shka ba, hanba ga li gan dar thumar shi gab ji dam cha di zhen yung ga.
4: Rang tung gam sori shi a zi ka zab zi tang lam da rang zi la song chung shi ni.
0: Pusam la kindlesha, Tasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.

zashang cibi long chen tang zhawi geng ge zhuo bu lian ji qian nan ba di mu yin na da da qie zhi ge san xin nang jin bi lin chen de ne zhong yang long chen de nian chen ne zhi qia bi kong wo shi ge le chen lem jie zhong ge zhong si sa ba xi bi lin chen yin ne qie zhong ci di de lin chen di gun ji ge wa shi ma xie de san bi ge ga shi xi ngai nan ha shi lin chen di zhong zhi ge ba ran nian zhun ba la shi de chu yin ne Sankalanji, dina deringa linchin nang thorgang dhokil jie pheji jie rolam sarwa shi pi nang dun da gojig shi yo pi, che chakki shibta sambar gaf sa shi.

Shingu ngali tsikhsan mo, Torgung ga zatang da Argenti jia nambi kandu. Tsungan xiang chin maalu warga rangchung kala zekho zong nyenshik xing huzhur zong tsur. Zhugba sonim ji rgangsim kulu kor xing zinsa kong jigni rangchim ji zhokang shuksi nrisi xie jindu. Zachukun da tigna norli gi argin jiwi ngiji kuna mayin bar. Zhugba nam ji zatang ga zirjum davar zibi riwi sawin yang yin. Ayardi maalib gong zinsa zombu yoba na Torgung gan zhugba riri ga simden yin. Onjang zekho mangcho ji longu jachalh la Argenti ji zinsa la simkir jibi tsuni ji simcheni zinsa yi yonggu lintabi tunli ji yihdun war. Zinsa tunli zonet dan zinbi zhongkam shigli cajir ji zholim dh juyo. Zholim di Torgung zhokil ji norlig la ayarka dang donki disi zan dangi yoba dang. Argenka dang shiki disi Абзанца аркумби хзожин че шканал сэшин. Зипл шигзи че цунгтаг чэмбар маасы. Сани че абзанца лаштанни чэдэн зонгхун хуанжур пэжи че тавлам сарва дуйю. Цунгэн шанчин маалху арг рангчонгкал зэкхо зонг чанюм сабу туцил ми штунг сымдан дэнжа инла. Хуэ цун арангжин че тучан жоккал ин. Хунчил, анинди шигли ди Zuu rangshun kamjia nangzhinja nyamsi lahtan yu. Luri ga loshe lhka zaji di na Zhugba namji qi simkir jesa di yin. Zhugba su namji Hunchil donki jisa simchil ji kangba di. Norlik khakil nyeri jina jeshin da sonrong tabgul jiyang me. Kang chenbu shi wabzi Chimtsang gangwi longu shiglar gali japa tsangma donsi dan jirsil jiyibshil. Ayarga dang donki di sa Zan dengi yoba deng. Argenka deng avshiki di se, avzinza ashkunbi kurji ga namban di, sani jie zhugbi yongbu parwar cunzin yinu ma cegi, zhugba namji xuncil ngansong xachil, cegil ji norlig cuyi nangcil xiongni. Nyamshin chiwi torgung ga zasin zhongkam dhimar jidig ra. Zasa xinjir da avshinjir ji jie gnadun nizhi ngunsi da jirwishtan. Sojin ji rigli dang namlashtani cua ruwi shigli ji namba majir gami ji agni si jir. Ponjir ji gukibdi jilu nitong jishig lor nguhzam. Zekho zongi, zhongkam shigli nyamli kong hu chenbi chabde da dangwa dang. Di choni, ninshig zhongde ji xarpila namba na qi huicun da jir yu. Namba di na, zasa dang shigso mahtsar njogba dang, shigso hukur gini suwa. Zasa gini rikur ji fshig tsuwa, adikil ji mani xiawa guwa, marza dar kipo guwa ji yinbi, tatur da nibi tunkong da ngil zul nihu nitu ngang lagzhig xieba ngunjir shong yu.

chil vrpinyi jib zuti nang te lika kandab shi jing stetab shum na yang darir ngil gormo chikhtung tsam lilin matbe. Tendab shi na tunhing jayu li jib zota chikbi liru ato yi vrpinyi bu senpa chikime pakhi ni nangwa mebi tu ni kuni la tehtar shiade. Ato yang lukta zoti lima yinba masali. Dir jina jilig wagyang janshik yin rung nam jina ngil mangwa tabar nang wii jang kun jib sam na kuna tabki yungkwan shikri nyamni chul guam dung zhigi denda yin na chula tabki chanda yul shi chi. Deni ato yi, deni chenyi la nga dung nyamta lekab shil po pi boba yu me lak targi. Si gurmo vjakuk dama shiklang ni, jan chen dung jan kunyi bu mungdun dung yigib shi khang. Ku shkacha di ng, kunyi la nyal kuwa tabur shed. Jan chen dung jan kunyi ji, ato yi bshabi shkacha nga dung nyamta lekab shil ji ba di dun je nyangu gangin ma hi mo le. Ku lglab zungwi vjakuk dama di kunyi ji yigang chukwa. Ngala gormo yi gormo jimpil shepi tabki khiyo chingi. Zangsame napshakamil ji ato yi jayakub dama di rimki nanglab jigir ji gacha chan sarwa dipshali. Jan chandang jan kunyi la yungbab sukbi tabki khi khintam kovi ato yi gormo jimpil shepi tabki khiyo chingi.

0: kirang ki thukur nang yu ni
1: ngan chu thiring ki ling chi yi
0: thiring ki ling chi
1: thiring ki ling chi
2: Zashin zewe senge choblinge kunkamsa, ngana zularinya zhungyang longchin nyanchin jikib likun, pyoge longchin ki tiringi lingxi lixen nang xianxie chungwa, hajiang ki karuchi ngani tingdi lixen soyongba, dinzi wongye yin. Chobunamuzo, ta nidu yinso na ngana zui gyaji mangzo ngunli shubi na damsan shitu. Damsan di karirisa na jizo rogyub jitim di dao dunbunye sun lakdar chi rixia. Ta jizo rogyub jitim di tsukji kangda liya gilin xa dugurbe. 他的两个最严重的用心难度

Tene yar chebu yin na du chebu la liba. Du chebu ni tegar cheche chimi na rengzhu na wei chegri ta jiri rinbu kui tu di jidubi. Lambar ki yugol chungkyu ti tuji kangshi yin rung gu ni la ya mi yi na wei gadun si langi dirgi duwo.

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
위에 탄담기 적리 증부 시인 잘 조비 서식이 진중이 중요한 나위에 산삼기 적리 증부 창조 롱줄기 서미마타 수제 두지 체내 중태 나위에 산삼기 소매 차도 토도 차유바타 Jingdongi chegu ki jajun la ya mi chu xin ma chi ni la zhe xin ba ta jing zai la mi ni dong ao jia la zhe yue ba ji lin nang duo ta dong yi ne na wei mi ri ge ju ji xu ta che xu che bu jin ji xu jie di ji su ne yue ba yi kong du xu ba da ji lin nang duo se xi ji xu ta se xi zhen ju ma bu yue ba di Tabartho, long tong jor nishu tsabjie ki damjie yu ki chakshun de chobie na wii ningju ki mongshi ta. Tabara, long tong jor chobie ta chengju nga yi lu ling lu jie ki hua jian sikyu ki timsa peng rin ki timsa ki gochu ba ta. Tabara, long tong jor jubshi ne juru par ki bijin sikyu ki xie kyun chi wei chakshun chi gu yu ba. Sashi rimju lu ju chue lamje durin ki tuni denbe sashun chibu teta lingyu tu jishu nyetu ki yueba yin. Bijin pingu huangso yu sashi jilin tini, zhonggu changchua ki bijun ki checha tsumbu ta, rizhi nakze sayib ki kyeju zohor cheba ta. Tedan tuniam tu, tabara longu tongchur junga yeme su chubi, na wei mi ri ji xu ta zhong yu na wei san zam ji du ru ta tai gu yu ji tun zhu mi ping yu bi jin ta ta na hua bai si gu tu ne bi che xu se lim qi na wei che bu di jing dong che bu qin bu ta na wei jie ri jing bu sa ji mo zhu chue ji sa ji yu gu ji xu suo yu ba yin tian na bi jin ping gu huang su yu se xi ji lin ni Kunyine, Tsenri Khyabde Tha, Sashi Ki Ngoza La Tsuishib Chise Ne Thamba Shikin La, Gangdan Chosin Tha, Tsayu Kamsu Nangsi Nindam Ki Rengchung Yugol Ki Necho Shikin Yin. Dikara, Longo Chicha Mangbu Sashi Ngoju Le Chubi Ngoza La Chiwe Chakdo Tha, Rengxin Lunji Chubi Rengchung Ki Chakbu Tha, Tiemha che za zi xin ha jang duk xin ke lung tang xin zang la zhong gam kuru yu ki mi xe ge tu mi khe zhu dian bi ne ki tan ba xin yin. Bijin Huang Sun Yu ye gup se xin jilin ti ni ni dong dan mi zhu mi gu lu da wa ge ba ya chok jen to ba gyu ye gup se xin jilin ka nga ba duru wa ma se Nidong dami joksong lu dawa gubala ya ngwe su gochewa shikri. Ne diga ya yogo joksin nangwe tuezi samchui ni jinda ngaba ni jinda chubia pari yinba ta. Sashi jilin ti shibu ya yogo rjongin nangwa chochi sumbiyan gorgi yinba ta. Diwe zinchung kuyu kaji ki yina ngodin basin losu nyoku ki yu. Kesi kuni bijin chonggen ni peba yina bijin chonggere dungzhi men ne. Jeju langgur lam ngujik diya che pinggu chonggui du peba ta. Ti ne, jeju lam nishu zenga ta. Yang me na, jeju lam nishu zeru jibu jeb che zinchung kuyu la tega lipki du. Kesi kuni ne, rengi ki langgur tangzi peba yina jingping nyotru shalam ham, ya na shunping nyotru shalam la pep che pinggu na zui che lambu chokdun tara tega ra ya. Bijin Pinggu Huang Sun Yu Gyegab Sashi Jilin Tu Liptu Gitu. Senam Cho,

0: junki, yar kuzi kinga di. Bijar sigi chonki tu, yugur nyesu nambi mikse bianjo kuzu gu chokchen zhejin. Jadu kilegi, chedu tam mengxi zhigu so tegi sikun siju long su ju choji ngujo nawashi. Zhongku yugur wei yiwan guqi. Chida tam, yar kuzi ki yi, derdun kile kaji ki, sole yugur sarbi huda qian ne. Su kui tu da gor tan nyujub zeju sung tu jiwe yugur tunzi mangbu dun yu. Derzi nyamle ni, zhongwe tunle nyamzi ki kacho kishin shikshi. Kobu zibu yi, yar kuzi ki nga dira tunkong pysum cobu yu ta. Derdun kile mangbu shi ki, zhongku rogda tan nyamle qi di. Tumon to tunkong sarbi ta, zirzun su zhun li ri pike dongdu qi ge yu jing. Zhongyur nyamle ki kipkong,
1: ngar we kya chi ru ju ge ji ju ge bi si. Australia yugur ju gi zong yir chi bi. Australia yugur nyo zong chong du gup shib ju shi ju ba ti. Ji zi ju ji ni Australia nga de lho me de wei chong yir yin bi. Adelaide chong yir du ngo cu bu ta. Zhong gu ki li gya de shib ju la zam chong du la shu yu ba si. Australia yugur ju gi ju zhan bo li me ki gu zu zi gui to xi zi neng ge. Ming a ra, kwa la shi bu dap si gi, yu gu r li ri li shu kien kye chin tip yu. Gyam chung ti wo, ku gup tam zin gi, Australia tu mu mayin bi yu gu r nyam ling wan ba che yu ti, ngan jie gi tu gup kang si li gyan, kien gan che wa yu ji sung tu. Australia yu gu r ju gi, zhong hua chi mi gu gi, jin yir han bin gi. Zhong gu chom ra ni ha chan kien gan che wa xin ba ta, nga zui mi yu gi che si ni, zhong gu yu gu r wa ra, ce gan jie bar ga we Australia yu gu r nyam ling to ba che yu ti si. Zhongguta Australia kile ni, nyo zong chong du yu gyun chi mi baran gyun dung zhuwe chom zhi gui koro, zhi du ding sab tan, pen zun beri che yu ti ni, ken gan xin du ni chen pa zhi ji sung du. Gom di chong du ni, ji zi jub si paran yi yu yin ba tan, gi gup dan se gui sum ju so ni gi yu gu ri kile mang bu si chong du la xiu yu ba xin.
0: Nye char ari zong tong ti run pu, ming ar ari tan yi ren war ki mang cham jo bi chui chu ngar xin ko chu yin. Yina an qi nyam nyin ki cham ne tanda torshi du zhuan cham su lip yu ji xie yu bata. Tirun pu, eri qu xi diwan ni yi ren le nying du cun jia zawa nyin ni miba che gyu ti shi. Yina an yi ren ki len jia che bie na ke lin ya bu che miba zhi ji dian du. San ne di ge tu cui ji zi zhung ni nying ki torin su. Yi ren qu cuo kan ki chui bun ka li ba fu. Yi ren ki qu xi ka ju pi chui du, dian bi che bie yi ren mi mang ki wang jia tang lin che gyu pu. Ce qi qu xi kan ya mi ji dian du. Nye chaar jikib li kong ki sar gui bar shido chung hua. Yiren kipun ri si ki, yiren ta ari war ki yinji chun mun na. Nying du yu gu cha tak chui chi dan ta, yu gu cha nying du chin cham chu gu. Ti xin mok chu gi, kun jie suo gi ne tun ti, gen da cip chi ne yu ji xie yu bishi. Singa lingi, kong se li cin yin chun shu ki mi ma kia zu la tan chu gha yin. Li cin kim kun nan ken den bici la shi.
2: Di tan ni, kirang ki su jo ding yu.
3: Ba si gang gi zi ni ang da di xie bi ne. Gyuji tun yu ta, shibshir gi che zhin se bu tong tu bi, lo de bu nang chuo.
4: Jie ngu du zhan ba, cha tang a zhi nyung zham gyun bi ne, di ta ni a pian do yu shi.
2: Di ta ni, kiran ki xie bu o du yu.
5: Xie la zhi bie ji li a, kong bu jia bie bi ni na, ci rin lo ji yong tu gu zhi.
3: Le ga du du zhan ba gang gu ri xun bi ne, lu zhung yong wei ma ci, tan do ya, lang gu rin ga bi ni zhi le yu tu gu da.
2: Di ta ni, kiran ki cha na yu.
3: Kenyi yiwa chi na tungu yang gara pye zhu dong tu.
6: Gigu chi chi lung zhu yang si chi na di tan le pian duo qian bu yu shi.
2: Di tan ni tu tan nan ba gui du tu nang qia gui bi qian wan xi yin.
3: Lu zhong ge gang lam wan jiang ge jun xin ge. Di gui ge ku ri yu ngar le ya dong zhu zhi.
2: Di tan ki zhong gu ngan zu cang mei nyam tu sung yong qi.

0: ki yu ni jiang ge pei kui nei yin ki min nang ba kim dai gen gui ni da ki min la nang song wen gong se
1: nang sao wo
0: ki ge ga xin da jia tie ru yong gu dun ji yu lu bu xie tu shi

0: 기랑키 도골낭뷰니
1: 난츠 티링기 링시히
0: 티링기 링시
1: 티링기 링시
2: 헹게 공감사 nganamzo dunya lungchi ni ti jibli ku phege dilam gi charjen gudi shibe deringi lingshi shibe lezen na shenje jong hajang ga ruji ta lezen dina ni na ku be lengge li ya lup de chemu we shule dup du zam ba ge si me gyu phop che ta di ga li ya nge zu gi kenge me bi na a kiran le ga che se gi chinda di ge nge khur gu be a ta nang de din de ji lengge li ya ngu du shue ni shanxi xian ki jinyar socha yube gi gokfei khangxing de lo li ya ta xule li ya li be lu de chimo xi le ga ji be gyurim de lo li ya me gyun pho yo re ta dun da dil ha be je li ya jinyar socha yube gokfei khang di khonzu ba li ya nge zu gi geng ga xia me ba so gyum zen du je je yin na men ju gyun zhu zhen ta ne xin le ga ya tu shu qin be zhun gui la so zhu gyu men ba de ne ji che yo re ta wu ne nge zu gi geng ga me bi na jindagi ngen khurku marbe lobdagi shole drube gyurim narol ya megyu phobna mune thane dilaga ya thyu chimbe gin jungu de len chogur be ta di goli na xia chonggi beilin chu mima chimgang gi dumri jebe gyusiji lengela ya ngudu shwe ni de ya dandal lobdi chimun jim simbe gi xiao ru yi ya ge gong sing gi thyu de be je je shole li ya chin yo ta xian ki jinya suo zai yu be guo fei kang ki le mi du yi ge che ri de ji ku ran ge tong be che li na guo fei kang di na lo li ya xue le li ya du ju a de ri ji che ya re ta yi ne li xue le jie jie ni mo ju zha ka xie qin be che li ya ku ran li ya duan gen ji la yo re duan gi de ga le si zong ba de ge gong du xu bi ne xin guo fei kang de ne da da jinya suo cha yubiki kofi khaan dine chiri. Jesan kofi khaan dina lu yubiki chupa, ta nganzu nam yu segi kabi bala si. Di topja goja liya lungzi nalo ne tuyori. Ta dine chiki samliya libdu zamba kofi khaan diki jinda ge shodro liya range piki ki chupa diya lungzi nalo liya lushu labi yori. Ta dine shodro ge chupa di nzimbe ki gyurim nalo liya takta mashi de su ki khoshikin jambushi rayori chupa di. ta yi nele topkia guja liya mili ya so jebche xiao rugi lakbu yebe gi zumyu gan liya mengyu na yore ta dine xiao rugi mengan rudu zamba takta ane kurangi lakbe gi zumyu di gi gyubu di che yuba ma se ta zumyu gan gi gyubu di pa jigi gi shakju dine che che yore shakju jebe che li na mengan ge kurang liya lakbu yebu di tencha gi thone pa gujo ma jeba ya tawaji sōgurēs. Dīndrēs jā kāsē tu jōyōrē. Tā dīndrēs jī sīdhū tsāmbā xiao rū gī tā yā gī gōngsīng gōblī yā liā gā trūbī yā gī tā xio lē trūbī jā ngūy sā yā gī chēshī dī pā mē bā rīng gyōwa mā sē kurāng gī sōgbī ngōne chāshā nē lī tā nāsū mī hōngā shī tā yōrē. Tā xiao rū gī xiā yā ngōne chāshā sōng kurāng gī tā gī gōng tū shūbē gī chūbā dī gī mē gyō tā wē chē lī yā mē ngā nō lō lī yā mē jū jā gā chīn bī yēs. Kion tōm jī gōrō tī jī mō sīm tsām jī tā yōrēs. Tā tī nā lōli yā, jīnyā sōkṣā yūpē kōfī kāng tī kōm ngā tōng kī tēmē ngūy jī kī tē yō rēs. Tā tī gyab kī rō tuñ tī kē tsāng mō lō kūrā rēnyī kē tē bīng yēs jē chū shā. Tā tī nē kōfī kāng tī kī jindā ngū nē chā shā sū nō nōr tuñ kē tā kī ngā tōng kī kē bē jē kī ngūy lhā mā tī kē tī jē ar chū kī yēs lab shā. Tā yī nē lē kāni xie mā shīn lāng lōng mā yā kio nā rā kio mī tō. Ta tabshi jie meba ya kertui tsangba xiao ru ge jinyan socha yubeo gofi kan di timli ya cha xa. Chua nipi ngu ne cha xa sinu susu gin gindri kari nimi te li ya zubi chung xa. Ta xiao ru ge sinu susu rin yi ge liaga di jibe gyurim nolo li ya megyun po ya res. Je zang gofi kan di ge kurang ki atan jiyu gin gindri di reji kurgu res. Ma se ji ge ta gui sub tsangmu lo pa jie gui pa. Dine jing mun zin chikwa. Ta gofi kan di jindan ngu ne cha xa sinu xiao ru ge ta degi gongdu shubi ki chuba. Kabibala di ya simbegi gyurim nololi ya norzu nye jenji yoresu. Masi da

0: kum si si si, tsuwe nu shu ta nyong chup, tsuwe kum tep so ki, rim si kum si ti zami du dong si bu si. Kum si ti ri gyal tu so gyo che ne, gu la gyu lun che ne. Nyang a be sam lu che, rim ki chi tor da ne, yu ze ki gu shu chi cha tu dong gu bu si. Ti wei ya, nyang a ki sar tsum ni, rin ni ki nyam nyo ta, tu mi ki tsun na yu che, ji tso ki long li ya jiu we, tau si ya bu shi tu chu bu yu. Che za, sur tse mi zhou yi ne, sam lu dong chua ya mi zhou shi. Pu ki su gu rin le ta, rin le xie na tso la, nyam shib che be, dok se le. Nyang a be, la li ya, rang ki ni jam ki yu che li ya, ti wei ding se ji, shib ca dian be, ni si si ni ge shi. Nyang a ni, gie de zhe bie, zi er sun ki gu zhe xi shi. Ti er, ren ni ge qu ni ta, te zhe, te xi, bi cun jie yu shi. Ne li ya ki xi, nu chui mie bie guo ne, ren ni ki san bie cu xi cun gu san bie ne. Lu ma ren xin ju ta, sim xi, lak li jie san mu qi gu. Nyang a ni, lian ki ki ri bu xi yin la. Ti ni, sim ki dang wei lu yang ki, ren chung ki un zhe xi ga shi. Ngan zu ring le liya, pyu sum cok bie nor bu yue bie. Ngan zu nian a ta mi cir, kye ju namang ki chubu shi. Ngan zu lo ma ri, lop jo ta, dok se, lak li jie san mi che bu che ne. Ring le namang ki to ne, sim kam ki jik di ngok du chi gu bu ta. Sar cum ki nam kyur tin zhe du shu shi lu li chi bu ni, nye ta de xie xin bie, to se ne co wa ge wa shi bu ti shi. Sintu lingye kongtu lingye ni simpani, wongchu sidi la ki chi xin, diw karna ki piwi liya yorogwe, nye sarsum ki xiu lam xi bie lu zum tungu ti shi. Tingdi li zen na kui mu lingye liya chati che bie, dun tu ki chenpa xi bu ta, nye sarsum ki xiu lam xi bie lu zum ka ni nyan zhu xiu ca su. Tingdi zum zhi ka zi li zen xiu sam ta xiu yi, nambu lingye ni ngan zu li zen sen na war nying ta wu ni to zhe na xiu yi. Link in show notes 效果。咩咩大吉吉，俺就老伴儿出吉吉。
1: 咩咩不吉吉，俺就老伴儿出吉吉。
0: 出出的吉吉，俺就出出两把吉。
1: 差多有别之注意，母鸡形式两把的吉。
0: 咪吉吉这样是江浙切错。
1: 扬州人民这碗里，恩吉点点。杨春喜气，
0: 色出康喜气，鱼体弥漫，用我气。
1: 每日看看经济业界党推梦总编的《中华每日》的所在颜色党，读秀颜色，热望颜色建议。

0: 귤 쿠 나와르 니엔바
1: 양주 추체 트바
0: 시에치 이르 지바
2: 냠나 쪼에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 싱글링게 군캄사 ngana cho ngar kyun si me ri yang yen si bia ri ze li ce na jian zong qiao su nga ni ting di li zen ki zo gong po ge qu xi ti ren ki li zen na li ya gui me mo zui ti lian ge cho pie zhang gong qiao la mu cho pie sa tu su ji nan pie la me chao xiu qi ka ge na ki nang su wen bu ki zhe xian tu bu ka ji mian ju xu bu xi nang su wen bu ki zhe xiu nga zang yang du ge zi yu tu yab gu san de qian ta yong yang ci xie zhu ni le xie su ji ge mei ba yun ren xiu xin guang yi pu gu ga bu tong da liu hui gu xi mei le po mo gu su zi la tu gu san wo xi chung bu ta tie qian le nang su wen bu xi xi wo ta nian xi ben bo zha qian ben yo na nian yi sun zhu ki lu tu ka chang ki de mo da wa chen bu ta po mo nang si xia yong mo zong bu ki qi ti nian yi sun zhu ki 칼참 때문에 다 와피.